0: ama mresa wa balo
1: nti alaji bara para mza alaji wadi abaraba wasi abani chada diamond chamro tre
0: hande
1: ganazi uko chabro za obeku mekache replace uko chabro za obeku no and wasi yu wano su odino kure mame pa uko chadi abaraba chireme su wapcha saata manana mwa starti ya hii loto na mwubodi tv seno
0: machine di ya nufufro
1: uko chadi pechireme
0: wonderful
1: ndi uko chadi pechireme no ebo be 6:30 and wasi ya okache mse miyanka sasu minchabe 2 million
0: ana suma anu be kachira
1: se wa you know
0: what ya na binu
1: okay obeka je min charbe 2 million
0: chef answer was starting out the loot to eduman no
1: ai
0: okay
1: and the one dey o ma me here no
0: mhm
1: mi chebu o kan tampo mi chebu o bi pim kona me free ye ndi na baba bi ya bidu ya no me jana me twa
0: okay
1: ana mi twa basa na me bo bo paper na no mi twa e o ho ana ma je wo number mi twa ana ma je wo number because ana na me bank ko abi di program bi
0: okay
1: odem me tra ku bi ay otresunyane na wo kwa ah otresunyane
0: okay.
1: Na wo kokumase a
0: wo ba kumase a efa so ufrisunyane ba
1: aha
0: abisima na
1: da bi o wo betra abisimu kra wo de ba kumase no kofodua bi wo kwa mu ho because me rem fida
0: okay
1: me ya droa na ay se de apiangu me so no
0: eh
1: ah bobe wo se luto na mo bon 7
0: chat ani e bon 7 o'clock
1: aha na fe mo sa apiangu ya ka be 5 na apiangu me so apiangu mi sana makacha bidwa ba nso mpake opake na bendele makacha mso wazi abani nyina abo
0: yafa say from 7 to 7:30
1: no makacha za abani nyina abo na mfere papa ka za abani nyina abo na wazi abana mbona mso wazi abana abo hu kacha za abani abo boy
0: 7:30 mwa nyabo
1: ah bana madema papa na sidi ya chocho na saru yini nyina guo pepepe
0: ni ensane saso
1: ah saso sani nyina eji wade ba na ese sika wadi no almost 1. something billion and I'm so phantom money na ntwe na yi mo mo no mo fani achiria no me kwa saudi ya ba
0: okay
1: e de meme de na me nyama mfa me sa anka sika no me ba na osi sika ni nyina yem fanya do ye fanya saraka
0: eh
1: ah na de sika ni nyina ye saraka me ye bi wo wa me ye bi ye di me ye bi wo sababa me ye bi wo kujego
0: eh
1: ona cheche me nkura me ye nyi me ye bi wo ngoko era me koye me koye na nkuhu makokora ba na makokora no mama divi ya feno sisi za buku muzi za hona na mechira uno
0: okay
1: na buku ni mitimi ready na diomu ni semi hii abana ubi wa high spirit etimbe kantamano
0: ni
1: kwa abino onza mika ya mitimi nene nitana
0: devi
1: nesanti ni ntuhudi ni ya juma nwe jana fesu wanu waza akofana ba
0: okay
1: ene mwuse saadi na mwame mekofa sisi za buku mbao eno ebano na bo na ochi ni nana sabo sumi nyobe yima ube ebia edwa na abe mebi ukwale mbobe mwani nina abe 5
0: busu bia
1: no ai about was be me no ade aka ne mo
0: eh
1: ana me ko me sa ko ana me ko kan o sa ba na ade refa the end messiah
0: the end messiah
1: the end messiah
0: okay
1: the end messiah so me den ba no me try no Saudi Arabia sorry Dubai na me Dubai hotel me kasa already so hotel fm
0: okay
1: me dem ba 5 to radio so ba ko kure no feeling na boy
0: wonderful
1: and ana mama de o kan se me fa ma 10 and to radio so mo bia ntwa bi ni o se me hundi pa bi twa bi asem be ba me the 5 numbers in your bag we fail ni nyina boy and on so me dey buy no me dey rent bizarre buy no aban we dey mawa on we twere the 1-2 ade aka nyina we be fi won kai bi
0: eh
1: aw pom po to go kra wonderful and am say be me say aban am say akon di video na papa na say and am kan nyina me pesa aban won nyama me ankasa
0: okay
1: me pesa me consultation bi ansa na me hu say aban we babo me am pesa me hu ade ade na me me so
0: okay
1: na me am me hu
0: okay
1: ano kacha mzo wo betima bo ame any problem men ko to na ntwe ma kuma ko 25
0: ei
1: ai na sata mzo no na loto ba kora me man ko fo di ye no na masama man ko fo di biem
0: okay
1: e do bi che me dan e won kran be bi wo e fo do buru e sa wo mu side wo be le fo do buru
0: okay
1: ana me ko to me ka e papa na se me kwa ko to mi fi wo gana na me ba me sa ba because me nini se pese me yaade no
0: na aba no ba e ka wan kasa
1: me da bi aba me nini bi ma
0: we ni bi ma se da bi a wonku twa we wonku twa
1: bi
0: bi asa wo ye bi bi ansa na wanya
1: ti me ba sa hom do bro me ba gana no ade a cha no pa ma friend group ona me no mo ko ha dan no because na dan no kwa single room be desi so na ma ye wa fa ho
0: okay
1: me no mo kwa ka ka ka bi a rap protocol me na call from Saudi Arabia papa na se dia bi ya menya na memra
0: eh
1: anwo hu ba bi ya bi jina nyina ma me ni nkomo bi ya ma me nkasa na ho memra